yababa modena yewrem ewa aha na yede de ekoso e de abremo ewa the platform jumedie so eno ene de tie e ho yegusu aye kasa yi no ene ena na watwi the platform jumedie etwato eno nti yababa modena yede ehonsam e de abremo yebe tukwan na yakọ ensam ahodo no so bebre na yede honsam e de abremo. Of course na watwi de wo yede en wagai ka ne nyina ene se yegusua ye kase esukufu ano ensama hodo bebre ena ewa hon zede de emse eya achi akura kanini enimse issues ni biwa wa eya technical issues esese mpenifowe na nkwadana echichwe chwana enye school na bebi eduwa mtu yenko yeno omu ahwe edi amu baotie voices ni biya eba emse bi ahumeti enra na migusome ka pending zezi adi emse bro pending ubichire mua monya 7 nenso ni suku no ne banidi nkan apprentice ye no nya chimota afei ebre kakra eba ye no asesa enti ni nyina ye ne oma em se e hadwen sa system na se ye ne kasa na system no ye yi ni person nche na system na nkasa kasa e kire yen na ye hunu se system no tumi yesa na se na etie e hawo a e hadwen ye papa ne wabofra be wie school na wayere no ho atwa na obesa akọ atete omu ni ade na ahomete na hadwen na wiya mi ankasa mi bowura mu ewo eye regional education office na menru wa yek ho na emum wo hye deda e free kti ho e de eba regional office wa kamia se atwedebo ntako grounds okura ema utumuze nkrofo help a na goro boys no so akwazi ponan